0: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
1: Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Umadar ba yan?
3: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
2: Bravo!
4: Vroom, vroom!
2: Bravo!
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-OsteoGuard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: OsteoGuard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may OsteoGuard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Umaandar pa ba yan?
5: Pagsikto. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang panya.
4: Bravo!
5: Vroom, vroom!
4: Bravo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee, gawa sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangustin. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangustin ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangustin sa sarap.
4: Boss Max 3.
2: Sarap!
4: Kape na may mangustin.
5: Zero trans fat, zero cholesterol.
4: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
4: Kape na may mangustin.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!

quitting, baby, but my heart just won't.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sa ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ay bumabati sa inyo at maging sa ating mga OFWs man o hindi, kasama po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Lakip ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, sa lahat po ng ating mga senior citizen, kailangan po kumain tayo ng mga masustansya at magpapalusog sa atin para umabot tayo sa 2028 sa ating pakikibaka para po sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang ating kasalukuyang kalagayan sapagkat nakataya hindi lamang po ang ating bansa kundi maging ang kinabukasan hindi lang ng kasalukuyang kundi maging ng mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa. Si Don Pepot na Kaantabay, magandang morning sa iyo.
3: Good morning po Tita Carmen, good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mami alas 8 ng maga.
1: Bagong hasa ang iyong ulo, Don Pepot.
3: Yes.
1: Nakawit po ngayon ni Win o Senator Judge Win Gatchalian na aktong na Senate President, mga kaibigan, ha? Na alam naman natin na ito pong aktong Senate President ay ibinoto ng tila kulang, ha? Ngunit pinasobra nila para lang mailuklok si Senator Win Gatchalian na umaaktong na Senate President, mga kaibigan. Pero sabi nga po natin, ha, tila masyadong painit ng painit ang ating politika na tila hindi nila napapansin ang mas tila madilim na kinabukasan na ating pong kinakaharap sampu ng ating mga susunod na henerasyon. Pataas ng pataas, halaga po ng mga bilihin, yes, transportasyon, edukasyon at iba pang mga singilin, pati na po ang ating buwis ay tila tataas na namang kasabay ng pagtaas ng langis, ha? Na tila bukas tataas na naman ang langis, ano, ha? Susmariano 101 itong linggong ito ang halaga ng langis ano na naman kaya ang susunod? Baka ito ay babalik sa dating presyo. Talagang kaawa-awa na po ang ating mga may hirap na mga kababayan. Okay lang ito doon po sa mga mayroon, ha? Mm-hmm. Na itabi at napaghandaan ang ganitong kalagayan. Pero sa mga may hirap nating mga kababayan, napakahirap po ng kasalukuyang takbo at kalagayan ng bansa at ng kabuhayan ng mamamayan Pilipino, sapagkat ang ating pong impression ay patuloy sa pagtaas, sapagkat tumaas din po ang halaga o palit ng isang dolyar sa ating piso. Mm-hmm. Ila 63 na po, aabot na, konti na lang ang diferensya, ha? At aabot na ng 63 per peso sa ating salapi, mga kaibigan. Kaya nakakabahala po, ha? Ngunit tila walang pakialam at tila hindi nababahala itong ating mga mambabatas, itong ating judiciary, itong ating ehekutibo, ha? Yan pong tatlong sangay ng ating bansa na tila gamit na gamit ng ating kasalukuyang ehekutibo at pangulo ng bansa, Bongbong Marcos Jr. Sapagkat kita naman po natin, ha, na tila sa gitna ng apakalaking rally kaguluhan, umalis ang ating Pangulo papuntang Canada, ngunit sinalubong din siya doon ng isa ring malaking rally ng mga Pilipino. Pero ang ibig po natin sabihin, dahil nga dito sa nabasa natin sa social media na Armed Forces of the Philippines, hindi natin alam kung ito po ay totoo o hindi. Handa na raw arestuhin ang magkapatid na tulpo sa Senado kung, mga kaibigan, yan ay kung sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang Korte Suprema dahil sa pagbaluktot sa ating konstitusyon. Malaking balita, ano, ha, sapagkat totoo naman na pinairal ang bending the law. Matatandaan po na itong si Eric Sylvester o Senator Judge Erwin Tulpo at kanyang kapatid ang nagmungkahi ng pagbaba ng bilang ng threshold vote sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng hindi po pagbilang sa mga Senate judges na hindi dumadalo sa pagdinig dahil sa hindi maiwasang kadahilanan. Ha? Tulad po ni Bato na sinasabing nagtatago dahil di umano ay may warrant of arrest mula sa ICC. Ito naman pong si Senator Marcoleta ay ikinulong dahil po sa sinasabing pagtanggap ng campaign donation na 75,000 pesos. At ito naman pong si Senator Judge Loren Legarda ay for medical purposes ay pumunta sa ibang bansa, mga kaibigan. At ganun din itong si Jingle na tila kinasuhan din po, mga kaibigan. Kaya may kanya-kanyang kadahilanan. Ngunit kung tutusin, pwede namang gampanan ng mga nakakulong na senador ang kanilang tungkulin sa pamagitan ng online, ha? Pwede silang mag-participate sa pamagitan ng online dahil hindi naman po sila convicted. Hindi naman sila legally resigned. At hindi naman sila legally resigned, namatay.
3: Matay.
1: Oh, yan. Sila po ay buhay na buhay lamang. May mga kanya-kanyang kadahilanan na tulad ng sinasabi po ni Senator Judge Camille Villar na dapat ay respetohin. Ano, ha? Respetohin ang kanilang tungkulin bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Sila ay binoto bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat tuparin nila ang kanilang tungkulin. Ngunit tila pinipigilan o bakit tila hindi nila magampanan ang kanilang tukulin, sapagkat nakikita po natin na tila talagang sinasadya na unti-unti ay kasuhan, ikulong para hindi makaboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sapagkat gusto ng marami na may pa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil po para mailigtas ang kanilang mga sarili sa iba't ibang maaring sa iba't ibang kadahilanan o maaring doon sa sinasabi nila na sabit sa flood control scam. Kaya ito pong dalawang magkapatid na tila sabit, itong si Senator Eric Sylvester na ayon sa 14, 18 po yan, pero naging 14 dahil nahahikayat yung 4 na bumaligtad dahil sa halagang 25 milyon piso di umano. Ha? At sila ay napalitan ng 3. Kaya ito po ay 14 plus 3 na nagsasabi na hindi 6 kung hindi 8 maleta ang dineliver nila dito kay Eric Sylvester o Senator Judge Erwin Tulpo at maging itong si Senator Judge Rapi Tulpo ay meron ding insertion. Kaya sila po ang nasigasig at tila atat na atat na nagmungkahi na bawasan ang threshold vote para sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte na akala nila sa pamagitan ng resolusyon ay pwede nilang palitan ang ating saligam batas. Ngunit nagkakamali sila sapagkat kung sakali, hindi nating alam kung ang ating acting Chief Justice Leonen ay mananatiling tapat ha sa kanyang tungkulin na ipatupad ang tinatawag na trust and justice. Ha? Yung pong tama ha? At justisya para sa taong bayan at para sa lahat ng mamamayang Pilipino sapagkat yung kanyang pagiging actung Chief Justice ay tila question mark. Siya ay kung siya ay susunod sa sinasabing what PBBM wants, PBBM gets, di ba? Yun ang kadugtong nun eh, di ba? Pero sinasabi, if PBBM wants, ay maaring magtuloy-tuloy siya na hindi na acting, kundi maging siya na ang Chief Justice. Pero kung hindi, eh baka hanggang acting lang ang ating Associate Justice Leonen. Kaya lahat po ay may question mark, lahat po ay nag-aabang, lahat tayo ay nakanganga kung ano ang maaring maging solusyon o kung ano ang maaring maging susunod na kabanata na ating pong hinihintay. At sinasabi rin na ito pong si Senator Win Gatchalian na sinasabing isa daw itong makaibanghelyo. Tulad din po ito ni Don Pepot, ha? Makaibanghelyo pero hindi po siya pinagagawa ko na para magkaroon tayo ng ibanghelyo sa ating sa ating pagsasalita o sa ating programa. Eh, pero parang para din po ito si Eric Tulpo eh, ha? Parang baliwala po mga kaibigan. Hanggang ngayon, eh wala po. Kaya aasa na lang tayo na kailangan magbasa po tayo ng ating tinatawag na banal na aklat o Biblia para naman matutuhan natin ang salita ng Diyos at ang mga tagupili ng dakilang lumika na siyang makapangyarihan at pinakapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Infinite, mga kaibigan,
3: ng ating natin sa buhay,
1: dakilang lumika. Oh, yan po. Ngayon nagsasalita ka, may paggabay-gabay ka pa. Oh, yan po sinasabi ko sa inyo. Kasi po tayo diretso-diretso kung magsalita. Eh, mahirap po yung plastic-plastic. Kailangan totoo kung ano yung mukha mo, yun ang ilantad mo. Kasi ngayon uso na rin yung thank you doctor. Kaya pati pagmumuka, pati ang salita, double standard, di ba? Oh, kaya parang tila wala na po totoo. At ang Diyos na lamang ang totoo, ngunit parang tila binabaliwala sapagkat mas mahalaga sa tao ang material.
3: Yes.
1: Nakalimutan natin na may Diyos na huhusga sa atin pagdating ng tamang panahon. Yan, amen, mga kaibigan. Itong si Win Gatchalian na sinasabi kong tila security ni presiding officer Chief Escudero, ah, na nagbigay ng ruling 16 votes, pero bakit pinayagan niya, ah, itong mga ilang senador sa mungkahi na babaan, hindi ibilang yung mga hindi umaattend ng pagdinig, di ba? Na nagkataon naman may kanya-kanyang kadahilanan.
3: Hindi rin nila ginusto yung dahilan
1: ngayon. Papayagan ng ating Korte Suprema o papayagan nila bilang Korte, Senate Court, ay pwede naman eh. Mm. Ha? Lamang tila sinasadya nila yung pagbingwit sa mga oposisyon na inuunti nila, iniisa-isa nila na itong huli ay tila itong si Lacson na si Mr. Destroyer. Ha? Eh, ang kanyang binibingwit naman ay si Senator Alan Peter Cayetano o Senator Judge Alan Peter Cayetano sa pagsasabi na may mga ghost project sa Taguig. Mm-hmm. Yeah. Ngunit ito naman po ay binali o ayon kay Vince Dison, Secretary ng DPWH, na walang ghost project sa Taguig.
3: Mm-hmm.
1: O yan, di ba? So, ano man ang dahilan, pero inimbestigahan daw yan ni DPWH Secretary Vince Dison na walang nakita na illegal o ghost project o infrastructure project. So, maliwanag mga kaibigan, ha? At isa pa, ito rin pong sinasabi nga na si Joel Villanueva, ha? Na inaasahan natin na isa rin makadiyos, na tulad din po ni Don Pepot, ha? Na akala may mga makadiyos, ha? Pero tunay namang may Diyos po sa kanilang puso. Totoo naman. Pero dahil sa pagtatanggol, pag-ako sa kasalanan ng kanilang mga magulang, ha? Mas minarapat nilang bumaligtad. Si Win Gatchalian, tandaan ninyo, yung kanyang ama, na si William Gatchalian, ang mayroon tinatawag na Manila Bay Reclamation.
3: Mm-hmm.
1: Diba? O so,
3: pansamantalang
1: pinahinturaw ito di umano ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na maaring kung siya ay hindi sumunod, sabi nga, sa gusto, baka tuluyan ng hindi matuloy. 34 billion ang nakataya doon sa project na yon, di ba? Kaya tulad din ni Joel Villanueva, para pagtakpan ang kakulangan ng kanilang mga magulang. Tama?
3: Mm-hmm.
1: Yan, mga kaibigan. Ha? Pero sinasabi nga na itong mga ilan, ha, na nakakulong, nagtatago, si Bato, di ba? Si Loren Legarda, bakit hindi pahintulutan sa pamamagitan ng online,
3: yes,
1: ay makapag-participate, samantalang ginagamit naman ng iba ang online, di ba?
3: Kay Martin, video conference yun ang trial niya, pre-trial niya.
1: Matulad nga po ni Martin Romualdez, ha? Naka-ano pa, naka-wheelchair pa kuno, di ba?
3: Video conference yun.
1: Pero, naka-online, di ba? So, bakit hindi pwede? Pumwede kay Romualdez na tulad din ni Marcoleta, tulad din ni Jinggoy Estrada, ay may kaso na sinasabi, ha? Na plunder. Hindi nang plunder, di ba? Plunder. Bakit pinayagan ninyo na siya ay mag-online? Na pinapakita na siya ay naka-wheelchair. Pero sabi naman ng iba, nakakatayo naman. Bakit kailangan mag-wheelchair? Puro kayo, ano tawag dito, puro kayo pampelikula eh. Ha? Puro drama yung inyong mga pinaggagawa para rinlangin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Diba? So, nakakalungkot isipin, ha, na dahil lamang sa paghahangad, sa kasakiman, ha, sa kapangyarihan, at sa hayahay na buhay na inyong natatamo, ay handa ninyo na linlangin ang ating mga kababayan na nagtiwala sa inyo. Ewan ko kung lahat yan ay bunga ng boto o bunga naman ng if the price is right. Sabi nga, di ba? Mm-hmm. Na mga, kung kaya mga nakasingkaw ay dahil sa if the price is right. Eh sabi noon, noon pa, ha, sinasabi, noong nakaraan na botohan, na meron daw wholesale, merong retail. Kapag wholesale, kapag buong partido mo, ha, malaki-laki yun. Pero kapag retail, ikaw lang. Diba? O yan, mga kaibigan. At isa sa ehemplo, na ayaw paniwalaan ng marami, na walang, na di umano'y merong if the price is right. Diba? Itong pag-upo ni Atras Abante, nitong sinasabing at Duterte Youth Party List, diba? Ano na nakakuha ng milyong boto ha?
3: 2.3 million.
1: Ibig sabihin, 3 seats ang pwedeng kunin. Bakit hindi ito ibinigay sa Duterte Party Youth? Dahil lamang ba sa ito ay alam nila na supporter ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, and for that matter, maaring supporter din ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Eh, hindi nila pinupo eh. Ganun din si Joel, uy, gusto nila si Abante na tararat-tararat, ha? Na kahit mali, pastor pa naman. Eh, sinasabi ko pa naman kay Don Pepot na ikaw sana magpastor ka, ha? Dahil ikaw ay maka-Diyos, ha? Pero nakakatawa talaga eh. Sa lahat ng pastor, itong si Atras Abante ang sinungaling. Pero sabi nga, bago tayo magtuloy-tuloy, papasukin muna natin ang pag-uulat ng ating kasama. Sino nga ba yung mag-uulat?
3: Chonayu.
1: Ako talaga si Chonayu sumasagot eh. Chonayu.
3: Task Force El Nino activated na. Naman Chona, iulat mo.
4: Activated na ang Task Force El Nino. Ito ay matapos si pag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakilusin na ang Task Force para matugunan ang matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, partikular na pinakikilos ng Pangulo ang National Irrigation Administration. Pinapayuhan na rin niya ang mga magsasaka na magtanim ng mga pananim na kayang mabuhay sa matinding tag-init. Sabi ni Castro, puspusan ang pamahalaan na mabigyan ng irigasyon ang lahat ng lupang sakahan. Tinutugunan na rin niya ng pamahalaan ang problema sa climate change. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Paano matutugunan yung climate change? Eh, kalikasan yan eh. Diba? Kalikasan yan. Hindi natin kayang tugunan, katulad ng kalamidad, di ba? Kalikasan niyan, pwede tayong gumawa lang ng paraan para maampat, hindi lumaki ang bilang ng maaring maging apektado. Pero hindi natin kayang labanan o kontrolin ang kalikasan. Isusunod po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Romel Madrigal, pasahero ng MV Starlight, na iulat na nahulog sa dagat malapit sa Isla Verde Search and Rescue, pinalawak ng PCG. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinalawak ng Philippine Coast Guard o PCG ang search and rescue operations para sa isang 57 taong gulang na lalaking pasahero na inulat na nahulog sa dagat mula sa isang passenger cargo vessel sa karagatan malapit sa Isla Verde, Batangas at Bacochico Island sa Calapan City. Kinila lang nawawalang pasahero na si Loloy Ulitres na huling nakita mo nung nakasuot ng asul na long sleeve habang sakay ng MV Starlight Salve Regina na bumiyahe mula Batangas patungong Katiklan. Batay sa ulat, nangyari ang insidente sa layong tinatayang 2.21 nautical miles northwest sa Bacochico Island. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng Coast Guard upang matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang pasahero. Pinalalakas din ang koordinasyon ng PCG sa ibang concerned agency at mga katuwang na grupo para mapalawak ang saklaw ng paghahanap at matukoy ang kinaroroonan ng biktima. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang mga hakbang upang mahanap at makaugnayan ang mga kamag-anak ng mawawalang pasahero. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad habang pinahigting ang paghahanap sa karagatan sa paligid ng Isla Verde at Bacoo Chico Island. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala pa yung ating masipag na tagapag-ulat, Jojo Sikat, at director po yan ng National Press Club. Yeah. Pero kung papansin ninyo, mga kaibigan, ano, itong mga ilang testigo na pinipresenta ng prosecution ay tila iisa po ang pattern. Ha? Tulad po nitong si Gracioso, na ito pala naman ay parang batang iyakin. Itong si Madriaga na may record na kidnapping. At tila dalawang beses na itong nakukulong. For life, di ba? For life. Itong si Matubato, itong si Las Cañas, kasama na rin po itong si Trillanes, na bagamat mga magkakaibang panahon, magkakaibang pangalan, pero iisa po ang kanilang script na tila ni-recycle, mga kaibigan, na tila isang political maneuvering. Yan po naman, noong pa man nakikita na natin na ito ay isang political maneuvering at hindi po patas. Maging yung pong sinasabi nga na ngayon ay tila napunan ng marami nating mga kababayan at talagang binabas sa social media na himpilan, na walang kinikilingan yung nabubuhay ang aking kumpare na si Mike Enriquez. Kumpare ko yan dun sa isang kinasal na kakilala rin natin. Kakilala mo yan. Ngayon, parang tila nakikita natin na mukhang bias at mukhang hindi inimbestigahan yung kanilang mga balita. Dapat sa pagbabalita, patas. Kung ito ay isang controversial na issue, dapat magkabilang panig, pakikinggan mo, ibobroadcast mo yung magkabilang panig para patas. Pero sa nakikita raw ng mga netizen, ay tila nahahalata na may kinikilingan. At tila hindi patas ang pagbabalita ng isang dambuhalang network. Yan, mga kaibigan, ha? Naayon sa ating source na galing sa Facebook, medyo bias. Ngunit ang konting tinatawag na kredibilidad sa pagbabalita ay tuluyang nawala. Ba? Yes. Mahirap yan, ha? Dapat binigyan ng dalawang panig ng pagkakataong magpaliwanag. Ba, itong sinasabi nga natin na maging ang ating men in uniform, parang talagang magulo doon, Pepote. Di ka ba naguguluhan?
3: Gulong-gulong
1: na maging ating men in uniform na ayon sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, protect the Constitution at all cost. Pero parang tila mga bingi, tila mga tawag dito punong kahoy, na basta na lamang sila nakatayo, ha? Na tila may pinapatron, meron silang patron na sinusunod, di ba? Na tila iisang tao. Pero kung tutusin sa ating saligang batas, ang dapat nilang pagsilbihan at kanilang sinumpaan ito, di ba? And protect.

0: nag-resign. I mean, ano ah, dahil hindi na niya nakayanan ang nangyayari sa ating sandatahang lakas. So, meron pa rin na mga militar na nananatiling tapat sa bayan, tapat sa mamamayang Pilipino. Kaya hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa, sapagkat si pag-asa hindi lamang po yung weather station. Ang pag-asa po ay nasa ating kaisipan. Lagi po dapat meron tayong pag-asa at hindi mawawalan ng pag-asa, sapagkat meron po Diyos na nakatunghay sa atin.
1: Amen.
0: At ang Diyos ay patas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya huwag po tayong kabahan, huwag po tayong malungkot.
1: God of justice.
0: Huwag tayo pong, sabi nga, mawala ng pag-asa. Laging ang pag-asa natin dapat ay umaalab, nag-aapoy.
1: Yeah.
0: Sapagkat kapag nawalan tayo ng pag-asa, ating isipin ano na ang magiging kinabukasan ng ating mga susunod na saling lahi, mga susunod na henerasyon, ang ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa. So, dapat ang pag-asa ay nananatili sa ating mga dibdib. Nag-uumalab na pag-asa na isang araw magkakaroon ng pagbabago, at yung dumidilim o tila dumidilim na kinabukasan ay maaring magliwanag isang araw na darating.
1: Yes.
0: So, yan po ang ating dapat isipin, mga kaibigan, sapagkat itong mga ilan na mga nakaupo sa posisyon na tila walang malasakit, tila walang pagmahal, sapagkat ang kanila lamang iniisip ay kapangyarihan, salapi, na parang yun na lamang ang kailangan nila sa buhay. Ngunit lahat po ay may katapusan. Lahat po ng nilikha ng ating dakilang lumikha ay mayroong katapusan. Lahat po ay natatapos. Hindi kayo sa habang panahon ay nakaupo sa posisyon. Bakit kailangan pati batas natin ang nilikha para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan ay gusto ninyong i-bend the law? Hindi ka ba natatakot, Rapi Tulpo? Hindi ka pa natatakot, Erwin Tulpo o mga Senador Rapi at Erwin Tulpos? Sapagkat kung sakali mabaligtad ang desisyon ng ating Korte Suprema, o baka naman dahil umaasa kayo na meron kayong malakas na backer, na hindi yan pahihintulutan ng ating mamamayang Pilipino, sapagkat dapat manatili ang ating paggalang, ang ating respeto sa batas, sapagkat kung ito ay ibebendalo, maaaring maging magulo ang ating pong bansa. Hindi papayag ang taong bayan na hindi nating sundin ang batas. Kaya kinakabahan din itong mga tulpo, sapagkat silang nagmukhi, di ba? Ng pagbabago ng numero o threshold ng pagboto, na yung hindi raw mga nakakadalo sa pagdinig ay hindi dapat bilangin ang boto.
1: Alam naman nitong
0: mga nandiyan sa loob ng Senado, may kanya-kanyang kadahilanan na hindi naman nila kagustuhan, tulad ng sinabi ni Senator Judge Camille Villar. Hindi nila kagustuhan. Di ba? Mm-hmm. At maging yung kanyang kapatid, nagtaka rin tayong bigla na napunta dito sa Mayorya. Ngunit wala pong nakasisiguro sa pagdating ng araw ng pagboto kung ang ating impeachable official na kanilang pinai-impeach na Vice President Sara Duterte ay mai-impeach, sapagkat hindi sila nakakasiguro sa boto ng sinasabi nilang majority senators. Diba? Sapagkat nag-aalala sila ngayon pa lamang, sinasabi na bumaba na yung bilang ng mga sumusuporta sa ano ba yan, sa Facebook
1: ni
0: Senator Rapi Tulpo, at tila 1 million ang tila nawala. Oh, eh baka hindi lang 1 million, baka tuloy

0: Yan ang mawala, pati ikaw ay mawala na sa Senado. Kayong magkapatid ay sinasabi di umano ng ating mga netizen na salot sa Senado. Hindi kayo karapat dapat maging senador. Ha? Ayan, mga kaibigan, pero meron tayong pag-uulat. Aba, sumagot na ang ating kasama, Jojo Sikat, 22 years old na suspect, arestado sa 3 milyong halaga ng ecstasy sa Pasay. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Naaresto ng isang 22 years old na lalaki suspect sa pinagsanib na operasyon ng PNP, PDEA, Bureau of Customs o NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa May Central Mail Exchange Center sa Domestic Road, Pasay City. Ang suspect ay consignee ng bagahe na naglalaman ng humigit kumulang na 743 na gramo ng ecstasy na may tinatayang halagang 3,157,750 pesos. Isinagawa operasyon matapos mailalim ang papasok na parcel sa cargo, x-ray, screening at mano-manong inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs na sinundan ng K-9 paneling ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang hinihinalang illegal na droga ay itinago sa loob ng 3 plastic container na may lamang protein powder. Ang shipment ay nagmula sa Canada ay itineklarang naglalaman ng mga bag, damit, tsokolate, laruan, supplements at sapatos. Inaresto suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 4, 11 at 15 ng Article 2 ng Republic Act 9165 at falsification sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code. Ang suspect at ang nakumpiskang ebidensya ay i-turn over sa NAIA IADITG para sa tamang disposition, habang ang National Bureau of Investigation ang nakatakdang humawak sa kaso. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Eh, alam po ninyo mga kaibigan, nabanggit yung MBI. Hindi na pala ngayon MBI ang tawag ng iba pa nating mga netizen. Ang sabi nila dahil daw dito kay ano, Marites
2: Director Melvin Matibag.
0: Director Melvin Matibag. Eh, hindi na raw ito National Bureau of Investigation kundi National Bobo Investigation. Dahil nga, ngayon lang tayo nakakita ng sa mga napakaraming pagkakataon na direktor ng ating NBI, na tila Marites, na mahilig sa chismis, nagbabase sa chismis, di ba? Sa kanyang, ang trabaho po ng National Bureau of Investigation, mag-imbestiga sa katotohanan ng mga lumalabas na issue, di ba? Eh, pero ang nangyayari po, eh tila puro Marites yung pinakikinggan nitong si ano, Melvin Matibag. Kaya yung dating ginagalang na National Bureau of Investigation ay tila bumaba na po at nawala na yung integridad, di ba? So yan mga kaibigan, ang nakikita natin ngayon at napupuna dahil nga sa social media na gusto ng isang nasa kongreso, may sumulat sa kongreso sino ba yan, na gustong patigilin, sinulatan si Zuckerberg, di ba? Na dapat daw ay ipahinto ang Facebook o yung tinatawag na ipahinto yung mga post na iba, di ba? O dahil sa takot nila, sapagkat sa pamagitan ng Facebook ay naisa sa boses ng mga netizen yung kanilang mga napupuna at mga batikos sa Facebook, sa pamagitan po ng Facebook, at yan ay natatakot sila, tulad din ng pag-iwas nila dito sa flood control scam sa pamamagitan ng hindi pagtawag sa mga testigo na may mga hawak na ebidensya. Mm-hmm. Sa halip, ang kanilang kinukuha ay mga testigo na wala namang kredibilidad, walang integridad, tulad din itong si Gracioso, ha? Na wala naman pala itong kredibilidad, ha? Wala rin pala itong tinatawag na integridad, dahil ito pala ay kailan lang, di ba? Ito ay tila nahuli sa maraming kasalanan, ha? Na ginagawa pangungutong, di ba? At yung sinasabing panggugulo, pagpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang isang pulis na wala pa namang rango, pero akala mo ay siya na ang PMP chief at maging ating PMP chief o sino man nagiging PMP chief, eh hindi naman kumikilos ng tila kilos nitong si Gracioso. Mm-hmm. Ayan, mga kaibigan. Kaya, nakikita po natin, ha, na tila yung mga ipinipresenta nga ng mga testigo, dahil ito sinasabi na siya ay nakikipagkape daw sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, pero lumalabas ayon sa mga nakakaalam katulad din ni Manny Piñol, ha? Mm-hmm. Hindi raw pala pwede na basta
2: makipagkapehan
0: mo ang Pangulo, kailangan humingi ka rin ng permiso, appointment, ha? At ang Pangulo ay hindi naman nagkakape, hindi rin umiinom ng tsokolate.
2: Mm-hmm.
0: Ha? Kaya palpak, sablay, ha? Yang mga sinasabi po nitong si Gracioso na tila mukhang maharap ka na naman, ha, sa kasong pagsisinungaling, di ba? Mm. Mm. Eh, yan ang mga kaibigan ng mga recruit ni Trillanes. Si Matubato, si tawag nito si Matubato, si Las Cañas, recruit din yan eh, ha, ni Trillanes, mga kaibigan. O ngayon, itong si Gracioso, recruit na naman ito, di umano, ni Trillanes, pero mayroon tayong pag-uulat na papapasukin mula kay Jojo Sikat. Senator Erwin Tinayak na hindi mababawi sa ibang singil, Sus Mario Joseph, ang tinanggal na system loss charges. Paano masisiguro na hindi ito babawiin sa ibang singil? O sige, Jojo Sikat, balita mo.
1: Tiniyak ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulpo sa publiko na ang napipintong pagtanggal ng system loss sa electricity bill ay di pwedeng bawiin ng mga electric companies sa ibang paraan. Ang pahayag ay matapos ang ilang agam-agam ng mga consumer na baka pagtanggal nga sa system loss charges ay bawiin naman sa distribution o supply charges ng mga kumpanya. Nakita na aniya ni Senator Erwin na pwedeng gawing palusot ito sa kanyang isinulong na panukala. Malinaw na bawal na ma-recover ng mga distribution facilities at electric cooperatives ang allowed losses sa pamagitan ng distribution wheeling charges, supply charges, metering charges, universal charges, subsidies o kahit na ano pang bahagi ng bill. Ang panukalang tinutukoy ni Senate Energy Panel Chairman ay ang Senate Bill Number 2486 o itong System Loss Charge Removal Act, isang priority measure ng kasalukuyang administrasyon na matagumpay niyang inisponsor sa plenaryo nitong nakaraang September 22. Kaya naman hinimok ni Tulpo na mas maging mabilis na ang takbo ng panukala at gawin na itong batas para matuldukan na ang pagpapasa ng system loss charges sa mga consumers. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Jojo Sikat may credibility.
2: Mm-hmm.
0: Mas mabuti pa kung si Jojo Sikat ang nagsalita.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung ang magsasabi ay itong si Eric Sylvester o Senator Erwin Tulpo, tila walang sampalataya, tila hindi pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Tulad din ng kanyang ginawang palusot dito sa pagbaba ng threshold ng boto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Eh, bakit pa
2: inisip? Hindi naman dahil minagatutage pa rin ng present ka lang. Hindi na all members.
0: Lalo kang nabuko, lalo kayong nabuko. Ang tinatarget lang ninyo ay ang Vice President Sara Duterte sapagkat siya ang mahigpit niyong kalaban sa inyong mga ambisyon, sa inyong mga paghangad o kasakiman sa kapangyarihan sapagkat alam na alam ninyo na kapag si Vice President Sara ang nanalo, may kalalagyan kayo tulad din ng ginagawa at pilit yung ginagawa sa mga ilang senador na alam ninyo naninindigan para kay Vice President Sara dahil naniniwala sila walang kasalanan si Vice President Sara na halos lahat ng inyong mga aligasyon, lahat ng inyong mga bintang ay wala pong mga ebidensyang magpapatunay sa inyong mga aligasyon o mga bintang. So, maliwanag na pamumuliti ka. Pwede bang sabihin niyo hindi, ngayon lang yan, sa susunod, ibabalik. Ano ito? Ketay pori, pwedeng alisin, pwedeng ibalik.
2: Hindi
0: pwede. Yan ay saligang batas. Hindi ito biro ayon sa dating Associate Justice, retired Associate Justice Ascuna, na hindi ito biro. Ito ay hindi basta draft na pwedeng baguhin. Yan ay constitution na. Saligang batas na, pinagtibay na yan.
2: Malinaw diba? Na ang interpretasyon.
0: Oh, so, hindi nyo dapat baguhin kahit sa ano pang dahilan. Ang batas ay batas. Hindi dapat galawin, hindi dapat baguhin. Pero, binago ninyo. Kaya ang pag-asa na lamang ninyo, kung sakali na maging Chief Justice na alanganin question mark dahil aktong lang itong si Associate Justice Leonen na siyang magiging acting Chief Justice. Kung ipatutupad niya ang batas, di ba? Nang tama, nang batas, di ba?
2: Nang
0: walang kinikilingan at walang tinititigan. Yeah. So, yan ang ano natin. Yan ang ngayon ay magiging problema nila sapagkat kung sakali na maging tapat sa kanyang tungkulin, kahit acting Chief Justice pa lamang si Associate Justice Leonen at baguhin ang desisyon, di ba, ng korte, ha? Eh, sigurado, pwede kayo ma-issuehan ng warrant of arrest na sinasabi ng ating Armed Forces of the Philippines na handa silang arestuhin. Pare-pareho kayo naglilinis ng mga mukha ninyo, eh. Ha? Dahil handa silang arestuhin kung magkakaroon ng warrant of arrest itong si Senator Judge Erwin Tulpo. Oh, eh, paano hindi magmumukahi si Tulpo, ha, na ibaba ang threshold para nga matupad yung gusto ng di umano ay Pangulo Bongbong Marcos Jr., di ba, na mapa-impeach ang Vice President Sara Duterte. Eh, maraming nagsasabi, maging yung sinasabing 1.1 trillion na tinatawag na flood control scam, yung tinatawag na mga insertions, hindi po yan mangyayari kung hindi ito pinayagan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Diba? Yeah. Eh, meron naman silang kapangyarihan para magbito sa insertion kung ano yung mga hindi karapat dapat. Diba?
2: Sinabi niya, review nga niya. Apat na rito.
0: Isang linggo, 4,000 plus na pages. Na-review mo agad. Naku, ang bilis mo. Ha? O, yan po ang sinasabi natin. At hindi lang yan. May mga loyalista na rin na naririnig tayo na maalis na, tumatalikod na sa pagiging loyalista dahil hindi nila kayang sikmurain ang nangyayari sa ating bansa. Sobrang politika, hindi na naasikaso yung mga dapat asikasuhin na problema ng bansa, problema ng taong bayan. Ito lamang West Philippine Sea na sinasabi, di umano, merong natagpuan na langis na mas malaki pa sa Malampaya.
2: Mm-hmm.
0: Ha? Oh, kaya ang China atat din na atat, ha, na para makuha ang Palawan dahil diyan pala sa lugar na yan naroroon yung mga mina ng langis, mm-hmm, ha, na sinasabing mas malaki pa sa Malampaya oil, di ba? Mm-hmm. Oh, so kaya ang China ay atat na makuha ang panig na yan ng West Philippine Sea dahil may yaman tayo riyan na nakabaon sa pusod ng dagat.
2: Yes.
0: Oh, di ba? Mm-hmm. Oh, kaya yan po ang sinasabi natin na mga interest nila na handa nilang gawin para lamang sa kanilang mga pansariling pangangailangan at hindi para sa interest ng higit na nakakarami tulad nating mga mamamayan Pilipino.
2: Yes.
0: Kaya hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago hanggat hindi po tayo nagkakaisa. Huwag po tayong kumapit, ha, sa kahit alam natin na mali, kahit alam natin na ito ay lalong magdidiin sa atin, lalong maglulubog sa ating kabuhayan at maglulubog sa kinabukasan ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa o mga susunod na henerasyon.
2: Yes.
0: Dapat po tayong magkaisan lahat at isigaw ang ating gusto na sana ang ating Pangulo ay magkaroon ng political will,
2: mm-hmm,
0: para tugunan ang lahat ng mga problema at magsilbing legasiyan niya sa kanyang pagbaba. Hanggang ngayon, wala po tayong nakikitang legasiya na maiiwan ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Maging ito ay masa mapa-infrastruktura, maging ito ay mga programa, ha, at maging sa iba't iba pang mga pangangailangan ng bansa at ng mamamayang Pilipino, ay wala tayong nakikita na iiwanan ng ating Pangulo na magsisilbing legasiya o alaala para sa ating lahat. Halos lahat ng mga bumabang mga pangulo ng bansa ay mayroong iniwang mga legasiya.
2: Mm-hmm.
0: Oh, pero ano ang matatandaan natin? Puro galit, di ba? Puro galit sa ating mga kababayan sapagkat hindi mangyayari ito kung hindi ito pinabayan. So, ibig sabihin, ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., lahat ito ay hindi niya binigyan ng pagpapahalaga kung kaya lahat ay nangyayari sa ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Binusog niya sa pera para walang kumibo at yung mga kikibo, maninindigan, ha? Eh, ginagawa nila, kinakasuhan, ginigipit, di ba? O, kinukulong. O,
2: mm-hmm.
0: Pero pagkakakampi nila, malaya, katulad nitong si Erwin Tulfo, kumpara natin, ha, doon sa ikinulong nila na Senador Rodante Marcoleta, 75 million pesos na campaign donation na hindi naman galing sa fraud, hindi galing sa flood control, ha, sapagkat ito po ay galing sa mga ordinaryong netizen, di ba?
2: Mm.
0: Kumpara dito po kay Erwin Tulfo ng campaign donation ay galing sa fraud o sa flood control, sa scam, sapagkat ito po ay pinrish ng AMLAC ang kanilang mga bank account at iba pang mga asset. Ay, ganyan din ang gagawin ng Pangulo ng Amerika, Donald Trump, na halos lahat ng tinatawag na asset, ha, ng mga hindi na lamang mga miyembro, ha, kundi maging ng mga judges ng ICC ay ipipris. Di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, maring sa pamagitan niya, sinasabi na maari nang makauwi ang ating dating Pangulo na in a silver platter ay ibinigay sa ICC sa dahilan na dapat daw pagbigyan natin ang Interpol dahil marami silang nagawa na mga pagsunod sa mga pagkuha sa mga inaakalang mga Pilipino na dapat ay maibalik sa bansa.
2: Mm-hmm.
0: So, tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot na bagong hasa, hasariwan sariwa, asang-asa ang kanyang buhok. Ang bilang ng telepono para sa aming pag-live sa susunod na mga araw at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, paalala ko po sa ating mga kababayan, pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, take it away.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At pinapakiusap ko po na sana i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Si Don Pepot, meron siyang...
2: Sa mga tatawag po, makilista po ang bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa mga magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Narin din po yung palatuntunan ng personal sambayan namin. Comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at sa YouTube. Magpadala kayo mensahe. Babasahin po namin Tita Carmen lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Yes, okay. So, alam niyo na po ang numero ng telepono. Sana po magbigay kayo ng inyong mga opinion, reaksyon. Malaya naman po kayo sapagkat ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan ay palatuntunan po ninyo. Palatuntunan nating lahat. Kaya malaya kayo na magpagayag ng inyong mga opinion o reaksyon sa mga isyong tinatalakay. At ito pa lang si Mig Subiri, nilaglag na, ha? Nilaglag na ito ni dating DPWH Secretary Bunuan na biglang nakatayo. Ha? Dati nakaiga, biglang nakatayo na siya ay sabihin na ligtas na siya, di ba? Dahil gagawin na siyang state witness. Kaya pala gustong baguhin nitong si Mig Subiri, yung two-third votes ay dahil tepok siya, di ba? Kapag nanalo si Vice President Sara Duterte. Ha? Dahil sinasabi ni Secretary Bunuan, siya yung may panukala eh, di ba? Sa paghahati-hati ng pondo para sa leadership, di ba?
2: Yes.
0: Na kung saan 500,000 sa mga wala namang posisyon, ngayon kung committee chairman ka, meron kang 1 billion.
2: Billion.
0: Tumanggap si Mig Subiri ng 500,000. Ayon po kay Bunuan. So, meron ba tayong pag-uulat doon, Pepot?
2: Ito po, meron po.
0: Okay.
2: Wala po kay kasamang Jojo Sikat.
0: Okay. Naku, talagang si Jojo Sikat ang sabi ni Jojo Sikat, Senator Erwin?
2: Senator Lapid.
0: Senator Lapid, pabor sa fixing of term. Uy, ng BSKE, abay, 8 billion ang nagastos tapos pinatigil. Di ba? Yung preparasyon sa BSKE, barangay, ano to, Sanggunian. Kabataan.
2: Direction, yan. 2023 siya, November 2023.
0: Nagastusan na tayo ng 8 bilyon. Pagkatapos, bilang pinatigil ni Comelec Chairman Garcia sa utos ng ating Pangulo. Diba? Oo. So,
2: postpone
0: Jojo Sikat, ibalita mo.
3: pinabura ni Senator Lito Lapid ang batas na nagsasaayos na ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na kamakailan lamang ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Pongbong Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Lapid na pabor siya rito dahil base sa pagtaya ng Executive Secretary ng Prekto, bilyong-bilyong pisong pondo ang matitipid ng gobyerno. Ayon kay Lapid, magagamit ito sa pagtulong sa mga apektadong sektor ng krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tire-respeto naman niya ang pagkwestiyon ni Attorney Romy Makalintal sa Korte Suprema sa suspensyon ng barangay at SK election na nakatakda sa November 3, 2026. Sa bisa nga ng bagong batas, itinakda nga itong barangay at SK election sa darating na November 2028. Ginawa ni Lapid ang pahayag matapos siyang umikot sa tatlong barangay sa Batangas City at tamagi ng grocery pack sa may 600 na residente. Kabilang ang 200 solo parents, 200 daycare pupils at 200 LGBTQ plus at iba pang indigents. Sa kanyang maiksing mensahe, pinabot ni Lapid ang kanyang malasakit at paglingap sa mga benepisyaryo na kahit papaano anayay nabigyan ng konting kasiyahan at tulong ang mga mahihirap na Batanggenyo.
4: Eh, sabi nga ni Secretary Recto, makakatipid daw ng 30 billion ang gobyerno kung makopospon ang fixing ng mga barangay captain at SK. Tinanong po namin si Chairman Garcia, nakagastos na raw po yung mga 9 billion. May natitira pa yata mga 11. Ganon. Yun po, siguro at least makatipid ng 11 billion ba naman. Pera din yun at sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Nakatipid para sa mga bulsa. Bandino, Don Pepot, sagutin mo nga.
2: Saan nila gagamitin yun? Yung tanong saan eh. Natipid sila, pero nakagastos na rin tayo. Di sayang
0: yun. Sana punta yung 8 billion, sayang, di ba? Nakatipid nga tayo nang sinasabi na 11 bilyon. Pero nagastos natin 8 bilyon. Di ba? Bakit hindi na lang ituloy? Ano ba ipinangangamba kung sakaling ituloy ang eleksyon ng barangay, ng mga barangay chairman at ng mga sangguniang kabataan? Di ba? Wala namang problema eh.
2: Dapat inaagagahan nila.
0: Dapat noumpa. Hindi na kayo naglampa ng pondo at ipinamahagi na lang ninyo yung 8 bilyon na yan na dagdag pa sa mga programa o dyan sa sinasabi ninyo na mga ayuda.
2: Yes.
0: Ayuda na yung kalahati na pupunta sa bulsa ng iilan. Di ba? Sige. Basa na.
2: May pag-ulat pa po tayo.
0: Ask kay Jojo Sikat. Okay. Si Jojo Sikat, may pag-another, si Senate President Gatchalian, umaasa na susunod na sususpindihin ni PBBM ang excise tax sa gasolina at diesel. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na isusunod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsususpinde sa excise tax ng gasolina at diesel. Ito ay para maibsa naman ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa transport sector at sa presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, welcome development para kay Gatchalian ang paglalabas ng Pangulo ng Executive Order na nagsususpindi sa excise tax sa LPG at kerosene na napapanahong intervention na makakatulong na maibsan ang bigat ng tumataas sa presyo ng gasolina sa mga mamimili. Aniya ang target na relief na ito ay makapagbibigay ng agarang tulong sa mga low-income at vulnerable na pamilya na malaking bahagi ng kanilang kita ang ginagastos sa pangunahing pangangailangan sa enerhiya. Bagamat mababawasan ani ang kita ng gobyerno dahil sa suspensyon, makatwiran pa rin ang pagbibigay ginawa sa mga pamilya sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Mungkahi pa ni Senate President Kachalian na para masigurong lubos na mapapakinabangan ang executive order, dapat tiyakin ng gobyerno ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng LPG at kerosene sa merkado. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Ano? Ayan, mga kaibigan, babasa na tayo.
2: Opo. Mula kay Sir Ma'am Lunuplo. Good morning po, Tita Carmen and Sir James from Mel Florendo.
0: Okay, alam mo, sinasabi ng ibang mga netizen na tila ang pinatatakbong Senado ni Senator o ni Presiding Judge Chis Escudero ay isang sindikatong Senado. Diba?
2: Mm-hmm.
0: O, yan. Eh, ang tao hindi na natin mapaglilihiman eh. Hindi na may pagkakaila yung inyong mga galawan dyan sa gobyerno. Sapagkat hindi naman bobo at tanga, kung inaakala ninyong bobo at tanga, ang maraming bilang ng ating mga kababayan. Diba? Marami na po ang mga intelihente. Nakikita nyo sa ibang bansa, humahawak na rin ang mataas na tungkulin, mga Pilipino, na ibig sabihin, talagang tayo isa sa mga pinagpala ng mga bansa.
2: Yes.
0: Ang isa sa binigay sa atin na biyaya ng Diyos ay katalinuhan nating mga Pilipino.
2: Mm-hmm.
0: Lamang ang masaklap, yung mga ilang ginagamit ang kanilang katalinuhan sa panluloko, sa panlilin lang sa taong bayan.
2: Yes.
0: Okay.
2: Mula ka sa Ruel Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
0: O pati sinasabi nga, yung daw impeachment kay Vice President Sara Duterte, wala raw itong kinalaman sa accountability o pananagutan. Ha? Ito raw pong impeachment na isang mahalagang institusyon, konstitusyonal ng demokrasya, ay lumalabas ngayon kasuklam-suklam. Ha? Dahil nagagamit po nila ito sa hindi magandang paraan para lamang mapaalis ang ating Vice President Sara Duterte na nagsisilbing balakid sa kanilang mga ambisyon. Diba? Oh, sige, tuloy basa.
2: Wala naman kay Sir Jola Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Okay.
2: Mula kay Sir Maynard Espartero Corpus. Ayan, anaman po kayo eh. Pati acting service, binigyan nyo naman ng kahulugan. Sunod-sunuran kay BBM. Negative po nyo talaga. Mula kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sige, basa.
2: Wala kay Ma'am Menchime. Blessed Monday po, Ma'am Carmen and Sir James. Mula pa rin po kay...
0: Ano mo nga, lagay mo.
2: Maynard Espartero Corpus, DDS, bilang na oras
0: Michael. Ngayon.
2: At makukumbig na si Sarah. Walay na kayo. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, the way things are going, we need to stock up with foods and primary necessities. Wala naman po.
0: Natakot na tayo, ha?
2: Wala naman kasi sa Romeo Sunga. Good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay. Laban tayo. Support and protect. BP Sara. Mula pa rin po kay Ma'am Ena Gray. BBM, kayo po ang namumuno sa pagtatanim. Parang ayaw na po ninyo eh na magtanim ang magsasaka sa dahilan na pinatulutan ninyo ang pagpapasok ng mga pagkain na galing sa ibang bansa habang ang mga magsasaka ay patuloy na nalulugi sa kanilang pagtatanim.
0: Okay, sabi po ni Teresita Cruz Agiling, Ma'am Ena, sayang yung pera sa pagpapasweldo kay Lito Lapid. O sabi ni Benito Mangogat, sa mga naglalabas ng Philippine for sale, para sabihin ko sa lahat, matagal na po binenta ang Pilipinas. Panong pa ni Cory Aquino. Lantaran po yan dahil ito ay documented at may kaso pa yan sa korte. May kaso pa sa korte. Ha? yung for sale na binenta nila ay yung binenta ng abnormal na presidenteng itong si Noynoy Aquino, Pasito Ochoa, Paquito Ochoa, at Trillanes na kasama rin kuno sa pagbebenta ng Islang Inangkin ng communist country ang China na tinuya ng artificial island. Hindi niya malilimutan ang mga kasalanan ninyo, lalo na itong BBM na ito na hinding-hindi malulustutan ang kasalanan sa Diyos. Mananagot kayo sa Diyos Ama. Okay, sabi ni Romeo Sunga, Lapid, ang dami mong paniniwalaan, si Batman, recto pa, baka lasing pa yan ng makausap mo. Tama ang sinabi ni Percy Lapid sa meaning ng sa ngalan mo sa Pampanga.
2: Wala naman kay Ma'am Merdi Como. Good morning po, mga kapulso.
0: Sabi ni Anna Gray, correct. Parang na-plus sa toilet ang naibibigay na sweldo sa kanya. Bobo siya.
2: Sabi ni Ma'am Anna Gray pa rin, ang tao na hindi alam ang nagawa ni PRRD at ni BP Sara sa bansa, isang bulag at bingi, o ayaw lang niya sa mga Duterte.
0: Sabi ni Rowell Claros, mukhang pinatatahimik ngayon ang issue kay Martin. Tama naman eh, di ba? Mm-hmm. Kung ano na naman ngayon ang mga ipinapasok, idinidribble ninyong issue, ha? Para makalimutan si dating Speaker Martin Romualdez. Masyadong malaki po para makalimutan natin yung nilustay na salapi o ninakaw na salapi ng dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Robert Claros, mukhang, sabi ni Leti Prias, good day, Auntie Tenser. Ask ko lang, tuloy po ba si Mayor Baste na mag-witness sa Senado? Ito lang masasabi ko sa prosecution. Kung hindi ba naman mga bobo, 10 at 1 half, alam nila ang kapatid ni Baste ang mga ini-impeach nila. Asan ba? Kinuha nila. Siyempre, kampihan ang kapatid. Ask ko to, Tita and Sir. Sambang utak ng mga bobo na yun. Na yan. Thanks po.
2: Nakabang natin, Mami, 28 hanggang 30 yung kanyang
0: supina. Hindi ko nga alam po saan nila kinukuha yung kanilang mga kabubuan. Biro mo. Nananahimik yung ating sariling batas. Ibebendalo. Ngayon pagka hindi umaten si Baste, baka daw i-content. Ano ba yan? Iniimbitahan nyo lang eh. Kapag ka hindi pumunta, i-content ninyo. Di ba pag inimbitahan, it is his or her discretion kung pupunta o hindi. Hindi. Ano ba kayo? Di ba? Ano ba itong boses ko na? Oo.
2: Sabi naman ni Sir Randy Santisas, listening. Sabi niya, thank you.
0: Sabi ni Benito Mangogat, hawak na ng mga komunistang gobyerno ang mga lupa na teritoryo at pagmamayari ng Pilipinas. Binenta nila sa oligarko at mga dayuhan mula sa mga bansa. Ito ay paglabag sa saligang batas. Ang mga ginawa sa lupang binigay ng God Spirit sa Pilipinas at sa buong sambayanan. Halos lahat halos ng mga malalaking ektaryang lupain ay nabili ng mga dayuhan. Karamihan po, tsekwa ang mga nakakabili ng mga lupang dapat ay pag-aari nating mga Pilipino. Saan ka ba hahanap ng bansa na mismo mga Pilipino ay squatter at mga dayuhan tsekwa nag-aari ng malawak na mga lupain? Paano natin paniniwalaan itong inyong itinalaga na di umano ay questionable na Senate President Erwin Gatchaluan, ang ama at ina nito ay sinasabing parehong Chinese, samantalang si Don Pepot, tatay lang ang Chekwa, pero ang nanay, Pilipino. Kaya mas matimbang sa kanya yung dugo ng nanay niya, kaya siya ay Maka-Pilipino. Oh,
3: Yes.
0: pero ito, anong titimbangin natin dito? E parehong Chekwa. Siyempre, mas malamang ang kanyang marasakit sa kapwa niya Chino. Oh, ganun. Kaya, tuntua siya sapagkat mabibigyan niya ng proteksyon yung kanyang ama na siyang namumuno doon sa Manila Bay Reclamation na nagkakahalaga ng 34 billion na pansamantalang sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. O eh kung siya na talaga ang Senate President, bah, maraming magagawa sila. Yung mga illegal, magiging legal. Diba? O ano, sagot mo dyan, Don Pepot?
2: Yun ang mga akusasyon.
0: Puro, pag si Don Pepot ang sumagot, ay parang ano eh.
2: Yun ang mga aligasyon sa kanila.
0: Parang dumiligtas po eh, ha? Sabi nga. Sige.
2: Salamat mga Sir Albert de los Santos, Robredo Tulpo, for 2028 presidential election.
0: Ano?
2: Robredo Tulpo.
0: Sus Mariano, garapong walang asukal. Sige. Total malaya naman eh. Kahit sino pwedeng tumakbo. Pwedeng tumakbo sa circle, pwedeng tumakbo sa luneta. Di ba? Oh. Eh, lahat po tayo malaya. Basta marunong kayong sumulat, bumasa. Read and write, di ba?
2: Yes,
0: yun lang ang kwalifikasyon. Kaya, yung nagpapanukala na dapat mayroong educational background ang isang kakandidato. Tama po yun. Tama po yun. Pero hindi naman lahat ng may hawak na titulo o sertipiko na siya ay graduate ng batas, na siya ay pasado sa bar, na siya ay titulado, may doctorate. Eh, ginagamit po yan sa tama. Yung iba ginagamit po para tayo ay linlangin, kaya hindi rin natin masisiguro.
2: Hindi assurance eh.
0: Hindi po assurance. Yung sinasabing edukasyon. Sige.
2: Mula naman kay Sir Albert de los Santos, kumusta na yung kaldero ni Peter?
0: Sabi ni Benito Mangogat, ulitin ko, mag-extend si BBM sa kanyang termino kahit nalabag ito sa konstitusyon, one term lang sa presidency at hindi pwedeng tumakbo. Kailangan iba naman. May kailangan ka, Bongbong Marcos, sa... Ano ba ito? May kailangan ka, Bongbong Marcos, na sa taong bayan, ha, nasagutin, sa taong bayan, sisiguraduhin ng taong bayan na makulong, pipiliin ng taong bayan, pipilitin ng taong bayan ipakulong ka sa salang korupsyon, pagpatay, pagkidnap, pangamkam ng lupa sa mga pribadong mamamayan, pakikipagsabwatan mo sa mga oligarko, pamigay mo ng lupa sa mga base militar ng US military government, yung EDCA, at marami pa. Sisiguraduhin namin na makukulong ka habang buhay. Yan po naman ay hanggang salita lamang eh. Meron tayong batas, di ba?
2: Yes.
0: Na dapat ay ipatupad.
2: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Monday morning po, Ma'am Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Robert Claros, titistigo si Trilling sa impeachment. Bakit? Makikiparty ba siya sa 25 million pondo ng Senado? O baka nakaparty na yan eh. O susuportahan niya ang ikakanta ng bagong testigong bayaran na si Disgracioso?
2: Nalaman kay Sir Michael A. Manalo, magandang maga po, Tita Carmen, Sir James. Stay safe always from Las Piñas.
0: Sabi nilang gam na pula. Wala talagang pag-asa si Sara kung asawa lang siya sa butuhan pag nandyan si Garcia. Kitam niyo yung barangay election, hindi tuloy. O nga naman, diba?
2: Mula naman kay Sir Villamor Velasco, magandang umaga. Happy Monday po, Ma'am Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James. Opo.
2: Ngunit Ma'am Cindy.
0: Tungkol kay Martin Romualdez. Bakit may tila special treatment. Hindi nakasuot ng t-shirt, nakasuot, kaya lang nakatakip nung kanyang itim na jacket ng bump, ano to, ng BJMP na dapat nasuot ng kinasuhan tulad nila Marculeta at Defensor. Ano na, Martin? Sabi mo, panggigipit at kasuhan ka, isasama mo lahat ng magnanakaw. Di ba dapat si Sandro kasuhan din? Ang laki ng pondo sa flood control project corruption. O, hindi ba siya malaki ang ano niya?
2: Alokables.
0: Alokables. O. Eh, hanggang ngayon hindi ka pa kumakanta eh. Inaantay namin yung kanta mo. Ako, kumanta na ako. Ilang beses na akong nagbagsak. Eh, ikaw sabi mo, pag nilaglag ka, ilalaglag mo din sila. Ako, hindi naman ako binabagsak. Pero nagbabagsak ako. Mm-hmm. Diba? O, dapat yun ang gayahin mo. Bagsak mo rin sila. Sabihin mo yung totoo. Diba? Kung yan ay hindi drama. Diba? Kung yan ay totoo na inilaglag ka, aba, meron ka binitiwan salita. Kapag inilaglag ninyo ako, isasama ko kayo. O ngayon, nasaan yung sinasabi mo? Diba? Mm-hmm. Eh, puro lamang kayo daldal eh. Puro lamang kayo ngawa. Kulang kayo sa gawa. Diba?
2: Yes.
0: O, sige.
2: Mula naman kasi kami sunga, ang Robust Brothers, mga antagonistic and verbalistic na tao. Ang daming masamang ugali ng magkapatid na to. Ano to, kawat at manyak pa.
0: Sabi ni Maru Garbo, Diosdado, good morning po, Tita Carmen at Kak James. Ang masasabi ko lang po sa pagsususpindi nila sa SK at barangay election, marahil dahil ito sa national election, kaya gagawin nila sa November 28. Marahil, puro marahil ito. 28 na sa tingin nila mga kakampi nila, mga kabataan, sapagkat maaaring mauna ang national election sa Mayo bago ang SK election sa November 28. Hindi po ninyo kakampi ang kabataan. Nakita mo ba doon, Pepot, yung naganap na rally nung nakarang araw, dyan sa Mindiola, halos puro mga kabataan ang sumugod na baklas yung mga pulis, di ba? Kasama na nilang tumatakbo yung mga pulis eh. Hindi na kayanan.
2: Yes.
0: Kaya yan yung sinasabi natin sa ating mga senior citizen, kailangan natin ang mga kabataan na sinasabi ni God Jose Rizal na pag-asa natin, di ba? Yes. Pero sabi ko nga, kailangan din po tayo ang mga senior citizen, dahil tayo naman sa ating mga karanasan, alam na natin ang tama o mali. Kaya tayo ang magiging advisor ng mga kabataan. Sige, basta.
2: Mula kay Mama Josita ko sa Kiling, good morning Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Anna Gray, subukan pa mo na i-contempt si Mayor Baste. Ha? Naghahamon na kami. Subukan pa mo para mabalo. Ha? O. Ba?
2: Sabi naman Sir Danilo Torbeles, good morning po Tita Carmen James. Good, go, go, go. Sa serbisyo publiko, Inday Sara Duterte, ang Dion and Strong Lady, Pretty Woman, Agila ng Pilipinas, sa 2020, siya na ang presidente sa bansa. Mga bendalo na mga yan, baloktot, mga senador na yan, walang respeto. Nasila sila ng ano na to, at nabastos ang sarigang batas. Pinatay nila ang 1987 Constitution ng sambay ng Pilipino. Dito mga mali-mali tagang na ito, ng mga senadores na ito. Pag analo si Inday Sara Duterte pagka-presidente, may paglalagyan kayo. Baka putol na yung mga braso at kamay niyo at ipakita sa TV. Taong bayan, sana all, mga kampun kayo ni Taning.
0: Sabi ni Benito Mangogat, wag magpagamit itong si Sara sa kahit sinong tao. Kahit na abogado niya, kaibigan o mga kaalyado sa partido, kailangan prinsipyo, hindi ang mga sinasabi nila. Mahirap magtiwala kahit na kaalyado pa, tama.
2: Yes.
0: Wala sabi nilang gam na pula. Puro tayo reklamo kay BBM, hindi naman siya nasusunod. kung anong sabihin ng mga senador, susunod-sunuran lang siya. Fake talaga yan si BBM kasi sunod-sunuran lang siya. Hindi talaga yan totoo. Pag tinanong mo, wala siyang alam.
2: Sabi naman sa Rekorasyon, good morning po, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Erna Gray, nananahimik sa Davao.

0: pina sige lang. Nantumas na rin ang trust rating ni Baste. Hindi tulad ni Disgracioso na hihila sa inyo pababa. Thank you.
1: Sabi naman ni Sir Ruel Claros, dapat nga tita makasuhan si Erwin sa pambababoy pagsamantala niya sa saligang batas.
0: Okay, sabi ni Cindy Cruz, alam nyo si Martin Romualdez, marami talaga yung pera kasi naayos niya ang account ng father niya sa Europe. Siya mismo nagsabi sa akin noon, nag-meeting kami doon sa Polo Club sa Makati, kaya liquid yan.
1: Wala naman kayo mulus, Papa. Good morning po.
0: Sabi ni Maru Gabriel Justado, lumalabas tayong mga Pilipino na ang magiging dayuhan sa sarili nating bansa. Maliban kay Marcos Sr. at PRRD ay puro worst na ang mga nagiging pangulo ng ating bansa dahil sa kanilang panahon, marami ang binibentang mga lupain at mga serbisyong pampubliko na dapat gobyerno ang nangangasiwa. Alam mo, nung minsan ay nakasama ako ng isang tinutulungan natin sa presinto. Maging sa mga nilalapitan, dinudulugan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, di ba? O dahil halimbawa, may kasalanan na dapat ay imbisigahan ng pulis. Doon din pala mayroong if the price is right. O, naku, maganda yung iyong binigay, offer pala. Maganda yung offer. Maganda ang kalalabasan ng investigasyon sa'yo. Pero kapag mahina ang offer, mahina din ang investigasyon sa'yo. Di ba? Bakit hindi magkakaganon? Nakikita mismo, maging sa ating sinasabi nilang di umano'y Armed Forces of the Philippines, ha? Na di umano'y questionable itong si, yung nag-retire, na si, na Chief of Staff, si
1: Browner.
0: Yan. Maging sige po, may pagdududa ang ating mga kababayan. Diba? Sige.
1: Mula naman kay Sir Efren Guhilde, nagpadala sila maraming icon. Good morning, Sir James and Ma'am Carmen, Sir James.
0: Bakit walang nakakaalam, sabi ni Rowell Cruz, bakit walang nakakaalam sa Sal and ni Garcia sa Comelec para malaman kung tumanggap siya sa mga pinananalo niya sa politiko? Hindi ba nabalita noon na mayroon siyang mga deposito, offshore account? May mga deposito siya sa offshore o sa ibang bansa.
1: Si Congressman Ege Irisi ang isa sa mga nagreklamo sa kanya dyan.
0: Mabuti si balita. Mabuti si Ege Irisi, lumalagay sa tama . Diba? Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James.
1: Sabi ni Sir Dennis Denzel Mohano, good morning po, Tita Carmen and Brother James. Tita, cancel yung flight ko. I changed my mind . May mamimiss kasi ako. See?
0: Wow! Talaga naman. Ako si Chantal. Oo na ako. Biro mo, kinancel yung flight dahil mamimiss ka lang. Ako, Chantal. Ano ba ako? Taga-kampanya ni...
1: May tulay na.
0: Bridge. Ha? Yeah. Ni London Bridge na. Sige. Sabi ni Leti Prias ay ni Rosa C. Kahit ano po pagsisikap natin na maituwid ang batas, one text or call away from above, walang magagawa. Good morning po, Madam Carmen and Uncle Jen. Meron po, kasi sa bawat opinion nyo na ipinadadala, meron din kayo nakukumbinse na marami nating mga kababayan. Sige.
1: Wala naman kay Mama Mary Gonato. Magandang maga po, Tita Carmen, Sir James. Sana nga po alisin na sa Senado magkapatid at tulpo dahil sinisira nila ang konstitusyon ng Pilipinas.
0: Hindi lang naman konstitusyon ang sinisira nila.

0: binabaluktot eh, di ba? O marami silang binabaluktot na hindi naman dapat baluktotin, sapagkat kung ito'y batas, batas ito na dapat ipatupad at dapat ipasunod, di ba? Oh. Sabi ni Leti Prias, tita, bakit hindi makulong si Bongbong? Dahil presidente natin yan eh, hindi kailangan sumunod sa batas. Bakit yung mga pinakulong nila, ang mga kritiko nila, yan ba ang sumusunod sa batas? Bakit sino ba yan si Bongbong? Diyos na hindi maikukulong? Visit, salamat po.
1: Immunity ba siya?
0: Hindi po pwedeng makulong. Kailangan may impeach, sa impeachment.
1: Sa impeachment, diba? Pwede.
0: Habang nakaupo siya, pwede siyang mapa-impeach. Pero, hindi siya pwedeng ikulong ng basta-basta. Kailangan dumaan tayo sa due process.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Yeye Villahermosa. Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, yan po magkapatid ng Tulpo at mga kasama nila. Isisiksik nyo sa utak nyo, mga senador. Every 3 years ay napapalitan ng senador, pero ang konstitusyon ay mananatili.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir. Ang GMA 7, pagsakasiraan sa pangalan ni Vice President Sara Duterte, balita agad nila, hindi nila inaalam ang tunay na pagkataon ito. GMA, walang pinapanigan, pero may kinikilingan. Totoo po.
1: Sabi ni Ma'am Yeye Villahermosa, tita, dapat mawala yung mga yan dahil binaboy ninyo ang integridad ng Senado. Lalo na yung si Soto na siyang leader, lideran nila, na wala namang alam. Kawawa ang ating bansa habang nandyan ang mga yan.
0: Eh, pare-parehong hindi abogado eh. Diba? Sabi ni Benito Mangogat, hindi natin kailangan makipagkompetensya sa mga malalaking negosyo sa Manila o saan man lugar. Ang kailangan ay kung paano gumagana ang sistema ng gobyerno para sa taong bayan. Yan ang kailangan. Kailangan. Teka sandali ha. Yan ang kailangan. Magserbisyo. Libre, hindi maningil. Hindi boss ang gobyerno, alila lang sila na taga-silbi sa taong bayan. Kaya obligasyon nila magsilbi ng libre kasi alila lang ang pambansang pamahalan at lokal na pamahalan. Tama naman eh. Diba? Kayo ay tagapagsilbi. Kaya nga public servant, ano ba yung servant? Diba? Katulong alila. Yeah. Oh, public servant yeah, kayo eh. Kaya dapat magsilbi kayo, eh hindi, pupunta ka sa isang tanggapan. Kung wala kang pang kape, kung wala kang pang merienda, eh, mamaya na, bukas na. Hanggang sa isang bukas, hanggang sa makabukas-bukas ka na. Pero kapag ka naglagay ka, aba, meron kang magandang resulta. Diba? Aasikasuhin ka. Oh. Yan ang mahirap sa atin eh. Namiyasa na tayo sa pera muna bago serbisyo.
1: Wala naman kay Sir Dins Denzel Muano. Hi to my nephew, Engineer CJ, Quezon City DPWH.
0: Si Ena Gray, isang bagsak tita, intermission.
1: yan. Inaabangan.
0: Eh, wala pa tayo ibabagsak.
1: Parang gigigil?
0: Hindi, nanggigigil ako sa iyong kaswapangan. Nanggigigil ako sa iyong kawalangyaan. Nang gigigil ako. Ako. Nang gigigil ako. Sa iyo.
1: Ayun na. Mamena. Magsak ko na.
0: Eko.
1: Sabi ni Sir Andres Teves, good morning, Madam Carmen, Sir James. Let's continue to love our country, the Philippines, on this Peace Day of St. Lorenzo Ruiz, God bless us all.
0: Dapat lang ho na isa yan sa mga ituturo natin sa ating mga anak. Simula pa lang sa pagsilang hanggang sa magkaroon na sila ng malay. Yes. Yung pagmamahal sa bayan. Ganyan po ang Hapon. Pag meron ng mga malay, ang mga bata, 5 years old, sa halip na nursery, kindergarten, tinuturuan nila ng mga values,
1: yes,
0: ng patriotism, nationalism, pagiging
1: Respeto.
0: respectful, ha? Lahat ng magagandang values itinuturo nila sa kanilang mga anak. Tayo nakalimutan na natin eh. Lagi tayong umaasa sa paaralan, sa guro, yung tinatawag na good manners and right conduct. Matagal pong nawala simula nang maupo si Revolutionary President Cory Aquino hanggang sa mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala po yung good manners and right conduct. Ibinalik yan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pati ROTC, pati yung Boy Scout, dapat ibalik po at gawing aktibo para maano natin, madisiplina ang ating maanak at maitimim sa isip nila yung pagmamahal sa ating inang bayan, respeto sa magulang. Eh ngayon, ang mga anak, akala mo kausap nila yung kalaro nila eh. Diba?
1: Level nila, kalabo.
0: Oo. Eh nung isang sutsot, isang tingin lang na magulang,
1: makuha ka sa tingin.
0: Maalis na yung mga anak. Diba? Oh, sige, basa.
1: Wala kay Ma'am Sir Eliezer Herman, magandang maga. Ngayon, hindi na maganda ang panahon natin. Puro kasinungalingan na. Si Rod Herman po ito.
0: Sabi ni John Observer, good morning. Yung sinasabi pala ni Bongbong Marcos sa kanyang zona na mahiya naman kayo, panawagan daw yun sa mga congressman na mahiya naman, ibigay nyo sa akin yung share na 1 billion ko at wag nyo suluhin. Mahiya naman kayo. Ayan, ganun pala yun.
1: Wala naman kay Sir Auntie Deloy. Shoutout po sa pamilya Edloy. Yes, shoutout. Happy watching, pamilya.
0: Sabi ni Romeo Sunga, tama, salot ang magkapatid na Robos Brothers na yan sa Senado at sa mamamayang Pilipino. May araw din ang mga yan.
1: Mula naman kay Mga Virginia Disalisa. Good morning po. Kaya i-extend ng barangay voting dahil pag ngayon nagbotohan, tsak, maraming mananalo mga Duterte. Hindi nila mahahawakan ng laylayan.
0: Sabi ni Benito Mangogat, itong bias na GMA na ito, dapat tanggalan na ng prangkisa. Sa pagkakaalam ko, hindi si Gozon ang may-ari nito. Sa totoo lang, walang may-ari niya maribang kay Jimenez na siya na ang namamahala mula sa dating may-ari na si Uncle Bob, hindi si Jimenez at Gozon. Si Gozon, holding share lang yan, not owner. Mm-hmm. Pero mayroon ako mas ibang balita dyan, eh, di ba? Mm-hmm. Channel 9, GMA, parang pag-aari yan ng Marcos.
1: Hinahabol ni Aimee nun.
0: Mm-hmm.
1: Mula naman kay Ma'am Malu at Chenta, sobrang na ang ginagawa ng administrasyon na ito. Bagsak na ekonomiya ng Pilipinas dahil nakapokus lang kung paano babagsakin ng Duterte.
0: Eh, yun nga ang problema natin eh. Puro Duterte-Duterte kahit na kitang-kita na nila na umuuga-uga na ang ating ekonomiya na malapit na babagsak na ng totohanan. Pero hindi sila nababahala. Sa halip, kampante sila. Sapagkat may mga lumalabas ngayon ng mga haka-haka, di ba? Mula sa ating mga netizen na maaaring isang araw daw ay biglang wala na ang Romualdez, wala na ang Marcos. Pero ako hindi naniniwala sapagkat meron pa rin naman tayo na mga naniniwala na dapat pairalin ng batas na kung sila ay may kasalanan, dapat sila ay kasuhan at kung mapatunayan na sila ay nagkasala sa batas, sa taong bayan, sa pamagitan ng plundering ng pera ng taong bayan, mananagot sila at dapat silang managot. Hindi sila dapat makawala. Dapat nagbabantay, nagmamasid ang ating mga otoridad, ang ating mga men in uniform. Dahil ang inyong boss, hindi ang iisang tao kahit pa siya ay pangulo ng ating bansa. Ang inyong boss ay ang mamamayang Pilipino. Kami ang inyong boss.
1: Yes.
0: Kami ang inyong employer.
1: Yes.
0: Sapagkat kami ang nagpapasweldo sa inyo na ibig sabihin, kami ang pinagkukunan ninyo ng inyong kakainin at lahat ng mga tinatamasa ninyo ay mula sa taong bayang kasama na, pati ang inyong pangungurakot sa salapi ng taong bayan.
1: Wala naman kayo, Ma'am Boss Marie Sirquenya. Good morning po. Bakit kaya si Lito Lapid nag-iikot, tumutulong, kung saan-saan? May balak yata yung anak tumakbo sa Senado eh.
0: Wow! Di ba yung isang anak niya, tatatanda mo yung babae? Kalimutan ko yung pangalan nun. Nasangkot doon sa pagpapa-alis, di ba?
1: Yes.
0: Sa mga pinagdududahan na mga sangkot diyan sa, ano nga tawag diyan?
1: Pogo.
0: Pogo, di ba? Mm-hmm. Oh. Ngayon, anak na naman niya. Sino si Lito? Yung Lapid
1: si Mark,
0: na, no?
1: Si Mark. Mark Lapid.
0: Mark Lapid. Mm-hmm. Ayun, di ba? Sa Pampanga.
1: Sa Chesa. Nga. Chesa ngayon yun eh.
0: Oo, sa, oh, sa Chesa nga siya. Pero ang ibig kong sabihin, eh, isa na naman niya na wala rin sasabihin. Di ba? Tanggap lang ng tanggap. Kahit saan at kahit ano, tanggap sila. Basta tanggap. O, oh, nang walang sinasabi. Para sila, sabi nga, eh, ligtas. Libre. No talk, no mistake. Di ba?
1: Sabi ni Sir Sani Makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James, wala na ang kredibilidad ng Senado. Binaboy na ng dalawang salot na tulpok puwados imbis na gumawa ng batas.
0: Si Menchime, lagi daw siyang nanonood. Salamat, Menchime.
1: Menchime.
0: Sabi wala ni Anna Gray, thank you, Tita, sa intervision.
1: Anna Gray, ha? Mamaya, wala pito magbuyo yung niya, lyrics.
0: Nakarating ako sa Melbourne. Ako, kurot kita.
1: Sige. Wala naman kay Ma'am Ante Edloy. Good morning po, Tita Carmen James. Pa-shoutout naman, pamilyang Edloy, listening in Tanim, Batasan Hills, Quezon City. Shoutout po sa pamilya Edloy. Happy listening, happy watching.
0: Sabi ni Leti Prias, Tita, di mo tinapos basa ang chat ko kasi po nanonood ako at nakikinig sa radyo. Katabi ko po ang radyo. Pareho tayong dalawa na puro puti na ang buhok. Ganda pala ng puro puti na. Natural things po, Tita. God bless you. O yan.
1: Wala naman kayo, Ma'am Isra. Tita Carmen, wala na pong due process dyan sa Pinas eh. Bendalo na yan. Ang bagong Pilipinas.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Gibo, Trillanes 2028, pasok ba? Ewan ko, saan ba ipapasok ito? Gibo Trillanes, Jesus Mariano.
1: Presidente daw, dapat nilasong kay Gibo.
0: Binito, mangugat. Nabigyan ng maleta ang GMA na ito. Sa totoo lang, walang may-ari yang maliban lang kay Jimenez. Na siyang namamahala mula nung ipinagbawal ng dating Pangulong Marcos ang magmamay-ari ang mga dayuhan na si Uncle Bob, hindi si Jimenez at Gozon. Ano ba kayo pinagbili na? O zero pistak lang?
1: Si Aimee nag-ahabol ng share dyan eh. Dati.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, ako naniniwala na nawawala na lang yang mawawala na lang yang si Romualdez at Marcos. E sariling island yang mga yan sa ibang bansa. Bata baka kamukha ng PDD files, may underground andun lahat ng maleta. Ano ba yun?
1: Wala lang kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen, Brother James. Kailan po titistigo si Basti Duterte sa Senado?
0: Abang ito mga yung araw na.
1: Mami, hanggang Miyerkules po yan. Hanggang Miyerkules, yung sabihin na niya.
0: Sabi ni...
1: Wala naman kay Sir Bayani Ricarte pa rin. Kanta pa more, Tita Carmen. Marami kaming fans mo na nakikinig sa'yo.
0: Ako ha. Dadami yung kukurutin ko. Sabi ni Langgam na pula. Wala talagang pag-asa si Sarah. Kung asawa lang sa... Kung ano sa... Kasama lang siya sa butang. Pag nandyan si Garcia, kitam niyo yung barangay election. Hindi tuloy. Oo nga.
1: Mula kay Ma'am Rosie Mamaril, umagang kay ganda Ma'am Carmen, Sir James, sa masalimuot na kaganapan ngayon sa bansa, panalangin ko po maging maayos ang susunod na pamamahala.
0: Sabi ni Gibo Tila, sabi ni Romeo Sunga, sa Inidoro, pasok ang dalawang inutil sa bansa. O nga, si Gibo, defense secretary, pero walang Gibo. Kung nung kumibo, nagkaroon pa tayo ng hidwaan sa China, di ba?
1: Sabi nga niya, mahalaga daw yung relasyon niya sa yung ginagawa sa Philippines ng gobyerno eh. Baka daw sa 2028, pag iba, naupo ay mawago, sabi niya.
0: Sabi niya, Luz Biminda o Santa Maria, good day, Ma'am Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Sir
0: James, malapit na.
1: Sabi ni Sir James Almuano, yes, tita, seeing is believing at may due process of law.
0: Ganon? Sabi si Luz Biminda o Santa Maria, good day, Ma'am Carmen, Sir James. Oh, eh, sabi, sa mga nangyayari po ngayon, hindi po tayo dapat maging kampante. Tama rin yung sinasabi ni Ena Gray, na kailangan lagi tayong may nakahanda.
1: Mapagbantay din, vigilant.
0: Kahit bigas, at kahit na, sabi nga, yung sinasabi mo nga, kailangan maging vigilante tayong lahat. Mapagbantay, sapagkat kapag hindi, eh baka mahuli tayo sa pansitan. Dahil, mahirap po eh, kung magkakagulo, kasama na rin, magsasara ang mga mall, magsasara ang mga supermarket, magsasara yung mga convenient store, di ba? Dahil kung magulo po eh, ha? O hindi na lang balik kung mawawala si Romualdez at si Bongbong. Pero naniniwala ako na narito pa yung mayan. Sabi ni Mayor Gicomo, kung hindi lang paninira kay Vice President at iwas sa pagwaldas ng salapi, ilang milyon ang gasto sa araw-araw na impeachment, bakit takot sila ipatawag sila chika? Ayaw nila tapusin ang impeachment pantakip sa flood control scandal. Eh talaga naman po, dapat tapos na yung impeachment na yan. Dapat isa lang na rin yung 14+3 na mga dating sundalo na hinire ni Saldico para mag-deliver ng salapi na naglalaman bawat maleta ng milyong-milyong piso na salapi ng taong bayan. Diba? Inililihis ninyo ang taong bayan sa issue na dapat ay siyang tutukan, kundi inilalagay ninyo dito sa issue na pagpapa-impeach kahit hindi naman o wala namang ebidensya para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, pero itinutuloy pa rin ninyo. Diba? Isang malaking pagsasayang ng pera. Isang trilyon ang nawalang pera ng taong bayan mula sa buwis. Ngayon naman, 25 million a day na aabot sa bilyong-bilyong piso din, mga kaibigan. So, yan ba ay tamang ginagawa ninyo na nasa gobyerno, nasa legislatibo, nasa tinatawag nating executive? Di ba? Eh, halos lahat ng ahensya ng ating gobyerno, NBI, DILG, PNP, ano pa?
1: DOJ.
0: DOJ. Ha? Gamit na gamit ninyo eh. Kahit na pinagtatawanan na itong si Malibag dahil sa wala sa hulog na mga aksyon niya, sa mga sinasabi niya. Di ba nakita mo, sinopla siya ng isang
1: congressman
0: na dahil sa mga tirada niya na wala sa hulog.
1: Sa budget deliberation.
0: Jesus Mariano, garapong walang asukal, pero wala na tayong oras, Don Pepot.
1: Kasi sa mga hindi po nabasa. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat sa mga paningko, James Gojay, po sabi lang din pinigay mo. Tama, God bless us all.
0: Marami pa rin po tayong araw, mula Martes hanggang Webes. Pwede pa rin po tayong magsama-sama.
1: Yes.
0: At pag-usapan natin kung anong nangyayari sa ating bansa, sapagkat ito po ay napakahalaga para sa atin at sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Kaya pansamantala, ako po'y nagpapaalam sa inyo. Ito ang inyong Tita Carmen Ignacio na nagsasabing, ingat-ingat po tayo, alagaan ang ating mga sarili, manatiling malusog. And with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
3: The views and comments of the hosts and guests are